0: Every year, hundreds of thousands of people around the world face a quiet, desperate crisis. Their organs are failing, and their survival depends entirely on the generosity of strangers. A single organ donor has potential to save up to 8 lives and improve the quality of life. Let's talk about the importance of organ donation and how it can turn a terminal illness into a second chance in life. Live well, live wealthy. Wellness is wealth.
1: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Billionario News Channel.
2: At nagbabalik ang memo sa ilalim po ng Juvenile Justice Law, hindi raw ibig sabihin na absuelto sa kaso ang mga menor de edad na lumabag sa batas. May mga programa para sa tinatawag po na intervention, yung diversion, rehabilitation, at reintegration na kailangang harapin ng mga bata. But you know, the implementation of all of that, hindi ko pa ma-imagine.
3: Oo. At sa likod ng trahedya sa Tacloban, kung saan dalawang menor de edad ang sospek sa pamamaril na ikinamatay ng tatlong estudyante at ikinasugat ng marami pa, paano nga ba masisiguro ang pananagutan? At ano ang mga dapat gawin ng pamilya, paaralan at iba pang mga institusyon para maiwasan ang ganitong kaso?
2: At ano rin ang mga susunod na hakbang para makamit ang hustisya sa mga biktima, aside from paano ito maiiwasan in the case of other minors? Ayan, para malinawan tayo sa technical na aspeto ng batas, makakausap natin Attorney Tricia Oco. Siya po'y Executive Director ng Juvenile Justice Welfare Council. Welcome to Memo, Attorney Oco. Ito po ay private organization?
4: Hindi po. Ito ay government organization. Under po siya or parent agency namin ng DSWD.
2: Okay. When it comes to the law, yung the rights of the child, di ba meron pong ganun?
4: Yes.
2: The rights of the child. No? Does it include criminal liability?
4: Oo, nakalagay doon yung how we should administer yung justice para sa mga bata. So, ang isa doon is dapat depende sa kanilang edad. Kasi ganun naman eh, it's a practical reason na pag bata, titingnan mo, depende sa edad niya kung paano mo siya didisiplinahin. Pero karapatan pa rin ng magulang, karapatan ng ating mga adult, responsible adults, na dapat kinokorek yung bata at binibigyan siya ng disiplina. Kaya lang, in accordance to the age and capacity, yung tinatawag nating evolving capacity ng bata.
2: Okay, that confuses me a bit. Because kaya nga po siya nalagay sa ilalim ng child welfare.
4: Yes.
2: Or children's rights is because they're children.
4: Yes, tama.
2: And
4: po,
2: yet, ang sinasabi ng batas, when it comes to criminal liability, it depends on their age.
4: Yes, oo, depende. Like, ito, a very extreme example. Pag dinisiplina mo ang 3-year-old, depende yun sa pagdisiplina mo ng 17-year-old. Pero parehong bata yun.
2: Ayun.
4: So, depende sa ano nila, sa edad.
2: Opo.
4: Dahil

0: hindi pa yung maturity nila magkaiba. So that means yung culpability nila at yung accountability nila magkaiba rin. Kasi hindi kayang mag-decision ng isang napakabata ng mature na decision compared sa bata na 17 or 16 or 15 na.
1: Yung ikinaso Willard doon sa 15 anyos, ano po bang ibig sabihin nun? Compared to intervention, yung 14 anyos na salarin, ano? Intervention. Yung isa namang 15 and above, it has to be
2: a criminal case.
1: What does that mean? Ilalagay po siya, if found guilty, ilalagay po siya sa general population ng iba pang mga mamamatay tao?
0: Hindi basta-basta. Okay. I'll just talk in general, ha, kasi ayaw kong pangunahan yung kaso doon sa Tacloban dahil marami pa ngayong lumalabas na, they're still in the process of investigation. Pero in general, kung above 15 ka at kinasuhan ka, dadaan ka talaga sa trial. But it has to be child sensitive, etc. Marami naman tayong rules dyan. Pag ikaw ay nakita na guilty ng judge, hindi niya agad ipapataw yung kaukulang parusa in the case of serious offense, imprisonment. Sasabihin niya, isusususpend ko yung imprisonment mo na sentence. Ilalagay kita ngayon sa rehabilitation center to undergo the program at kung nag-rehabilitate ka, i-dismiss ko yung kaso. Pero kung hindi ka nag-rehabilitate, pag nagkaabot ka na ng majority age, like 18, 19, or 20 hanggang 21 kasi pwede ilalagay ka na namin sa kulungan or i-incarcerate ka na namin para ma-serve mo na yung iyong penalty, yung sentence mo ng pagkakakulong. Yan yung sa between above 15 to below 18 years of age. Sa below 15 naman, yung 15 on the day of his or her birthday, pababa, hindi sila pwedeng kasuhan. Hindi talaga pwedeng kasuhan.
2: Pero may civil liability ang magulang? Tama ho ba?
0: Pwedeng yung bata, kung meron siyang property, pwede rin yung magulang kung nakita na may kapabayaang nangyari. Doon sa, sa 14 years old halimbawa, pinapadaan siya sa intervention program, tawag doon intensive intervention program, kung saan, kung seryoso yung kaso, kukunin siya ng estado natin, ng gobyerno, ilalagay siya sa isang institution, kukunin yung kanyang kalayaan, limitado yung galaw niya doon, para mag-undergo siya ng structured program para masigurado na rehabilitated siya.
2: Kasi in this case, 14-year-old yung isa, yung isa 15, isang taon lang yung pagitan. Tama bang nakapako pa rin sa 15 yung age of criminal
0: yan
2: liability?
0: Yan ang nasa batas natin ngayon, Willard.
1: Okay. So going back to the 15-year-old, right? Compared to the 14-year-old, meron po bang basihan in science, for example, about the development, tanong ko na naman, di ba? Para bumoto, kailangan 18 ka. Para ikasal, dapat 18 ka. Pero criminal liability, 15. Ano bang sinasaad po ng siyensya na dapat po ibasihan ng batas tungkol sa, ito yung sinabi ni Attorney Edwin Lacerda sa akin kahapon, Corina, prefrontal development, prefrontal cortex development happens at 20?
0: 22 actually, between 22 to 25. Yung 15, Corina, science, based nun is science of brain development. Pero, syempre may part din dyan na compromise. Kasi dati, above 9 years old. 9 years old yung ating minimum age of criminal responsibility. Tapos nung dinibate yan sa Congress, most of them nagpo-focus sa 12 years old. Pero may senator na nagsabi, gawin na nating 18. Kasi nga, binibase niya ito. Actually, si Senator Miriam yun, sinasabi niya, very progressive siya eh. Sabi niya, 18 na lang kasi science of brain development, talagang nagde-develop yung prefrontal cortex, which is yung reasoning natin.
1: Yes.
0: By age 22 to 25. Yung amygdala naman, yun yung sa emotion, nagde-develop yun. Actually, well-developed na siya by the time you're 14 or 15. So, it's like a Ferrari running on a bike's brake. Dahil, grabe na yung emotion. Di ba yung mga teenagers, very emotional.
1: Yes.
0: Grabe yung impulse nila. Pero hindi nila kayang mag-reason out the way an adult would na very mature yung reasoning. Mm. So, ang naging compromise, dun tayo sa 15. Ganun. Kasi yung nag-averaging sila 18 and 12, dun tayo sa 15. Kasi yun yung parang best way pag pinalo natin yung science of brain development. And kinonsider din dito, syempre, yung naaapektuhan. Kasi kailangan natin ng hustisya at syempre, paano natin i-discipline? Magkaiba pa din.
1: So, okay. Doon pa lang po sa edad na 15, may debate na.
0: May

0: bad.
1: And if you ask me, look, if I have a 16-year-old child who committed something that he wasn't even aware of, iisipin mo, ano bang basihan ninyo na 15, 16, kailangan ng makulong? Nag-average lang pala kayo.
2: Pero may base naman nun ay science of brain development. Yes. And at the same time, yan din yung average sa buong mundo. It's really between 14 to 15.
1: Ah, really? I mean, even abroad, even in first world countries, 15 is liable.
2: Yes, 14, 15. So tayo, we're in the average actually. Mm. May ibang napakataas, like Peru, sila ay 18 na.
1: Oh. Okay.
3: Ano ho yung napansin niyo, ma'am, sa trends abroad? At pagdating sa age of criminal liability, kapag mababa ho ba ang edad ng pananagutan sa batas, ay automatic na nagiging deterrent ito?
2: Not really, Willard. Oh. At meron na rin tayong mga researches and studies na nagpapakita, if you want to deter violence na kinukumit ng mga bata, ang tutukan mo talaga yung drivers of violence, and it's not the law, kundi yung environment nila, ano yung kinalakihan nila, yung access nila sa social media na nino-normalize yung violence. Like for instance, na didiscuss naman yun yung ngayon, yung shooting, yung Columbine shooting, which happened in April 1999. Ang minimum age of criminal liability nila at that time was actually 10 years old. Very strict yung batas nila. Meron silang death penalty at that time. At pag between 13 to 17 ka at nag-commit ka ng serious crime, pwede kang itry as adult. So, ilalagay ka na sa kulungan. Hindi na itatago yung mukha mo tulad ng ginagawa sa mga bata. But it didn't deter yung two youth na mag-shoot doon sa kulungan. And in fact, ngayon, doon sa school, and in fact, ngayon, ang ginawa nung Colorado, because that was where the school was based, in-increase na nila yung age to 13 as a minimum age of criminal responsibility. Tinanggal na nila yung strict laws natin sa criminal aspects. At nagpo-focus sila ngayon sa rehabilitation. Kasi may sinasabi silang yung snowball effect. Na pag yung bata, criminalize mo ng super aga, super early, ang nangyayari, nagsusnowball, babalik at babalik siya sa criminality.
1: So, I know, but is everybody in government aware of all these findings and are implementing it the way? Kasi ngayon lang natin na pag-uusapan ng child criminality.
3: Nang ganito katindi.
2: Kasi na-shock yung doon sa nangyari.
3: At nangyari sa eskwelahan, no? Right. Gaya nung nabanggit ni ma'am na Columbine situation. May fear nga may natatakot na baka daw magkaroon uulitin ito at magkaroon ng copycat effect even at gagayahin yung nangyari sa Columbine. Tingin niyo ba ay may basis yung ganitong fear na baka mangyari din sa Pilipinas yung nangyayari sa Amerika na maya't maya ang ganitong insidente?
2: We have to strengthen talaga yung mga preventive measures natin kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari dahil nga ngayon iba na yung sitwasyon compared sa dati. Mas marami na yung access ng mga bata sa information. So ang isa doon talaga sa sana gawin nila is i-regulate nila yung pag-access ng mga bata sa
1: first of all, access to deadly weapons. Dapat alam mo yung pinagkuna ng baril nung bata, yung tita ba yun, na pulis. Kailangan yun ng kasuhan . Hindi ba? Dapat, bakit nagkaroon ng access yung bata? Pero hindi ba, okay, mabalik tayo sa datos. Di ba sabi mo sa akin kanina, Willard, na ang dami palang mga kaso ng
3: school-related violence.
1: School-related. Yes, how many?
3: From 2022 to 2025, higit 1,000 na according to the PNP Women and Children Protection Center.
1: Higit 1,000 in 2026?
3: Since 2022.
1: Ah, 2022. Okay, so marami-rami. Hindi natin nababalitaan masyado.
2: So dapat mag-strengthen din ng DepEd yung programs nila para magkaroon ng safe schools. Kasi ang school, hindi siya dapat safe siya. Yun yung place kung saan tayo natututo at hindi yung place kung saan may violence. So, dapat strengthen din yung programs doon.
1: Well, apparently, attorney, kahapon, nalaman po natin, itong DepEd ay mayroon palang pondo for security in particular, right? Okay. Na ewan ko lang kung ano ba ang pinupuntahan ng funding for security of schools dito sa ating bansa. Magbayad ang security guard na tulog parate. Diba? I mean, you know, metal detectors might not solve the whole thing. Yes.
2: It won't,
1: but it can be a deterrent.
2: Yes, it can prevent it. Pero yung mas malalim na titingnan natin would be yung mga programs sa school. Halimbawa, yung mga, paano nila i-detect yung bullying? Kasi yung ibang root cause nun eh, hindi ko alam dito sa Tacloban kung yun talaga, pero yung sa ibang schools na napuntahan namin na nagkaroon talaga ng violence, ang root cause nun was bullying.
1: Okay, so mabalik po tayo doon sa age, no? Kasi for now, that's the main issue. Pinagdebatehan na nga po yung edad na 15. Opo. Paano po yung mga nananawagan na dapat ibaba pa yan to 12 or even 10?
2: We can discuss, pero ano, dapat evidence-based yun. Kasi, well, paulit-ulit na ako dito, di ba? Half of the solution is knowing the right problem to solve. Baka kasi magiging ano yun eh, sabi nga nung isang psychologist na kakilala ko, it might be a lazy way of responding to the situation na pag sinabi mong, sige, baba na yung batas, tapos na.
1: Para sa akin,
2: Tapos hindi mo naman titingnan yung ibang mga programs. Kasi nga, nakita na natin sa researches, nakita natin sa experience ng ibang bansa, maraming mga violence ng kids pero mababa yung criminal age of responsibility. So baka ano, hindi yun ang sagot.
3: Kaya gaya nung napag-uusapan natin, di ba, Corina? Mahalaga na malaman yung profile ng pamilya nung dalawang bata na involved and yung individual profile and even the community profile kung may problema ba sa bahay or sa kanilang immediate surroundings na posibleng nagtulak sa kanila na gawin yun to find the right solution and appropriate one.
2: At saka yung ano rin, ang isa is dapat meron tayong pinofocus din sa victim kasi they need justice. So dapat meron tayong mga programs na talagang supported yung mga victims kasi ang sakit nung nangyari sa kanila.
3: And the families na nung naiwan.
2: At yung mga families nung naiwan.
1: Correct. Ano po ba ang madalas na krimen ng mga bata sa inyo pong datos?
2: Karamihan theft.
1: At theft, okay.
2: Meron ding drugs. Teka, inisip ko yung top 5 ha. I have it in my list.
1: Gusto namin malaman yung top 5.
2: Sige, hanapin natin yung top 5.
3: Attorney Oco mamaya, kung nag-work ba yung mga intervention programs?
1: After ano ba yung intervention programs na yan? At saka may Boys Town pa ba?
2: Hindi na tawag Boys Town doon. Yan na yung Bahay Pag-asa. Pero ito yung nakita namin sa from 5 years. Apat lang pala. Kasama yung theft, yung... sasabihin ko na lang on top of my head. Theft, minsan physical injuries, robbery, rape, at saka drugs. Yan yung usual suspect natin.
1: And the age ranges from what?
2: Below 18 lahat, pero ang mas karamihan above 15.
1: Ang
2: nagko-commit ng crimes.
1: I see. Okay. So,
3: ma'am, ulitin ko lang po yung top 5 na na nabanggit po nila. Theft,
2: robbery, rape, drug use.
3: And yung isa po ay...
2: Usually physical injuries.
3: Physical injuries, okay.
2: Pero paano-ano yan na yung physical injuries minsan nawawala, minsan nandyan. Pero yung apat na yan talagang ano yan, nag-mainstay yan sa... nakita naming pattern na
3: doon sa nabanggit na datos, ma'am, ng PNP na higit 1,000 na po pala yung school-related violence. Aware ho ba kayo doon? At ano ang yung mga intervention programs na ginagawa ng ahensya?
2: Yun nga yung nakakalungkot eh. Kasi pag tiningnan mo naman yung total statistics ng yung kabuuan, na hindi lang yung sa school, bumababa actually yung crime ng mga kabataan. Like for instance, kinuha namin yung 10 years. So we started 2016. Noong 2016, it was 24,683 na naitala ng police. Noong 2024, it was just 4,383. Noong 2025, wala yung stats ko dito, pero it's around 8,000. So, pababa talaga siya. Pero, mukhang nagko-concentrate siya ngayon sa schools. Kasi ito ang laki ng nakuha nilang data doon. Which is sad.
1: Tsaka yung, di ba, yung saksakan sa Cavite?
3: Cavite,
1: Sa school din sa nangyari school yun. So parang parang dumadami, nagiging trend. Nagiging trend. So there also has to be a parallel effort on the Department of Justice to make sure to the study and implementation of laws para mas secure ang mga bata. Kakatakot.
3: Nako, wala pa lang peace of mind. Kapanatagan ng loob. Sa mga magulang, di ba? Kasi pinagkakatiwala natin sa mga eskwelahan yung safety and security ng mga bata.
2: At ano nga eh, they spend more time in school than in in the house, di ba? Even with the parents. Kasi yung teacher, sila yung second parents na mag-guide doon sa bata. Kaya, at hindi naman ito isang ahensya lang eh. Dapat whole of nation approach. Dapat maraming ahensya, in fact, halos lahat ng ahensya dapat involved pagdating sa sa mga bata.
1: Meron po ba kayong mga programa that you're frustrated about as far as government support is? Because we've never heard of your organization. Ako, hindi ko alam na meron palang ganun.
2: Actually, common yung tanong mo na na NGO ba kayo? We're not.
1: Yes.
2: But we work, yung JJWC kasi, it's a council composed of 14 agencies, dalawa doon NGO, yung 12, yan yung mga line major agencies natin like DSWD, DOJ, DepEd. So yung programs, kino-coordinate namin yun with them. Mm-hmm. So yun, kasi whole of nation approach nga tayo. Ano pa bang ibang way? Basta multi-sectoral, multi-agency approach dapat yung ginagawa natin pagdating sa mga bata. So we do have programs. Actually, ang focus namin is policy making. Kaya hindi rin kami masyadong maingay sa kasi doon kami sa policy and we work with all these organizations. DSWD is our chair. Kahapon yung aming secretary, pumunta siya doon because he needs to talk to the victims to see kung ano yung support na kailangan ng victim. Kasi yun yung part ng justice na kailangan nating ibigay sa kanila. Anyway, so yun, policy making, program guideline development para magawa ng local government units and at the same time monitoring and evaluation para ma-ensure na tama yung pag-implement ng batas dun sa mga agencies involved.
1: So, meron po ba kayong iniisip na batas dati pa that you wish, the legislators could work on finally after this incident?
2: Well, nga, executive kasi yung aming policy kami dun sa executive level. Pero kung ang parati namin sinasabi, sana tama yung pag-implement ng batas at sana budgetan nila. Kasi malaking focus ng 9344 is really on the prevention. So pag sinabi mong prevention, it's not just about kids na, sige, i-divert natin, o pag nakasun ganito. It's really bigger than that. Like for instance, access to education would be one of them. Giving livelihood to the parents para yung mga kids hindi sila nasa streets na naglilimos dahil meron silang education. Pag merong talamak na yung isang crime doon sa isang lugar, sa isang community, you need to put programs there to prevent the kids from also doing it and to stop the adults from doing it. So malaki yung programs na So, at karamihan yan, ang forefront would be the LGUs.
3: May mga programa ba, ma'am, ang council para mabawasan o hindi ma-expose yung kabataan sa harmful online content? Kasi isa yan sa mga tinitingnan na angulo posibleng na-expose daw yung involved doon sa incident sa Tacloban sa violent online game.
2: Sa amin, hindi kami nagpo-focus doon kasi yung focus namin is pagpapatupad nung 9344. But we work with other agencies para i-support kasi meron naman tayong mga agencies na talagang pinupush na yung pag-aaral dito sa social media.
1: So, kasi bago,
2: Kasi bago siya. So, it's an emerging issue. Okay. Pero, but we support yung, I think may ifinail na ngayon na bill na i-regulate na yung access ng mga bata sa social media.
3: So, pagdating naman sa mga rehab programs, nag-work ho ba ito para ma-reforma?
2: Actually, marami tayong mga rehabilitated CICLs na. So, ang nakita namin doon sa mga bahay pag-assess na kinuna namin ng information, kung nag-succeed ba yung mga 15 and below na nilagay doon pero hindi nakasuhan, 96% of them got rehabilitated.
1: Oh, really?
2: Oo.
1: 96%?
2: 96%.
1: Ito po yung mga dating tinatawag natin na boys town, girls town.
2: Yung boys town, wala na yatang boys
1: wala
2: town.
1: Wala na, hindi. Town. Kaya
2: parang ganito na yun ngayon.
1: At doon na sila napupunta?
2: Yung mga yung mga bata na may kaso.
1: Ah,
2: at yung mga walang
1: pag-asa.
2: Kasa na. Pero local governments na yung nagpapatakbo nito. And meron lang akong qualifier doon sa 96%. Mm-hmm. Hindi lahat ng bahay pag-asa nakuna namin. So it's around 60% of bahay pag-asa na nakuna namin. But it's a parang picture na siya na mukhang successful talaga. If you really focus on the rehabilitation side, pwede siyang magiging successful. Oh,
3: uso pa rin ba yung mga tumatakas sa mga bahay pag-asa?
2: Merong mga usually, hindi ganun kadami. Mm-hmm. Pero meron talagang lumalabas. Kasi like yung sinasabi ko nga, meron kasi nga yung misinformation and probably disinformation na walang mangyayari dun sa bata. Pag kinukuha sila, tinatanggal yung liberty nila. So wala silang kalayaan doon. A lot of them, pag lumalabas, mga 1 or 2 yan usually, nami-miss nila yung family nila kasi limited na yung contact sa family. Wala silang cellphone doon. Wala silang, yung TV nila is regulated. Wala silang computer. They can't play yung mga games online or sa phone nila. So yung iba, hindi nila gusto yung ganun. Very structured kasi yung
1: so programs. When you say rehabilitated, then 96% of that 60% become productive members of society.
2: Yes, marami yun kaming successful success stories actually. Hindi lang namin ma-publish kasi confidentiality rule at saka yung iba, gusto na rin talaga nilang mag-start ng bagong buhay na clean slate sila.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Juvenile Justice Welfare Council Executive Director, Attorney Tricia Oco.
2: Thank you.
1: Ngayon alam na natin na may ganun pala.
3: JJWC. At mahalaga ang papel pala nila.
1: Correct. Oo.
3: Manatiling nakatutok po. Magbabalik ang memo.
0: From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
4: Hi, I'm Adin Tonio.
5: Steve Angels, the movie guy.
6: I'm Cheryl Pixar.
7: Rowena Papasin.
8: Dikmila Nueva. I'm Kevin Manalo.
9: Camila Iman.
10: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
0: BNC International Correspondent is everywhere.

0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tanghad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherry First Drops, Cherry First Forte at Cherry First PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tanghad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherry First Drops, Cherry First Forte at Cherry First PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tanghan sa gut.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherifer, tanghan sa gut.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat. Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry Fruit ang hadsagad.
3: Mahalagang paalala. Ang Cherry Fruit, Cherry Fruit Drops, Cherry Fruit Forte at Cherry Fruit PG

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherryfer, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherryfer, Cherryfer Drops, Cherryfer Forte at Cherryfer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherryfer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherifer, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherry First, Cherry First Drops, Cherry First Forte at Cherry First PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat